0: Assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci Abubakar Salishi, ka da shigowa. To mun gode kwarai da gaske, da fatan kana tare da mu kuma ka ji maudu'in da muke tattaunawa.
1: Gaskiya na ji wannan maudu'in tattaunawa.
0: To kai wanne ka dauka a naka bangaren?
1: Kin san cewa wai Bahaushe ya ce wai wani wanda ya ci na bara.
0: Bai ji daɗin ba na ba.
1: To kin gani anan kawai na bada amsar abin da na zaba.
0: Inda
1: misali yanzu idan kika ce za ki dau wannan kuɗin ki bana yanzu, to me zai ran da su?
0: Gaskiya.
1: A karan kan nawa ma me ran da su? Wannan ba hannun kuɗi ba ne wanda za ki yi cewa ko in sa a gaba in ci in ji daɗi, ko in sa a gaba in yi sana, ko in sa a gaba in ce ni yau ne ni mai kuɗi ne. Duk ba wani abu ba ne da zai nuna wa wannan a ce ni wani abu ne a kansa. Amma in kika duba a shekara baran ta manta ba, a shekara ta 2010 ina ɗaya daga ina ɗali. Wanda kuma a wannan lokacin a yanzu misali irin rayuwar da nake a wancan lokacin can wani mai zo mun da bukatunsa in masa, wallahi yanzu ba na yi. To kin ga ko da a ce yanzu wannan kuɗin na samu darajar su, tunda a lokacin kin ga a shekara ta 2010 ba zan iya ce mutum ya kasu in ce kai tsaye in kar a juna za ki iya samu na, ko kuma a sunsuna na ajiya za ki iya samu naira 10,000 ba. To kin ga a wancan lokacin babu wadatar, ai babu abin a zaki, amma kuma a zuci akwai.
0: Kwarai
1: da gaske. A loka wancan lokacin za ki ga cewar zaman lafiyar da kuma tsarin kasa da tattalin arzikin ya sai yi. Kuma ka taɓa kwatantawa cewar a kai yanzu a ce a baka a halin da ake ciki yanzu ba. Ana ɗauka a koma kai da kanka sai ka ɗauka ka koma wancan garin a shekara ta 2010. Inda ni a yanzu kika misali da wanda suke karatu, da wanda suke aiki, da wanda suke kasuwa, da wanda suke rayuwa suke zaune. Gaba ɗayan kika zauna zaki ga ni shiru kai takumi. Amma wancan lokacin za ki ga cewa ba wai gadara da ita ake nuna ba, amma za ki ga rayuwar ake ita kawai ni na isan kare kaina kawai so nake ma wani zo mata. In ga yanzu aka ce an ɗauki kuɗi an baka komai yawan zuwa, wallahi za ki ga ba wani abu za su yi maka ba, saboda lokacin da ake ciki yanzu wani lokaci ne wanda kawai kamar haka rayin kake kawai kana yin ƙasa. Amma a da za ki ga cewa kawai kamar titi ba ka ake an ce Hausa ne kullum kawai za ki ga mutane gaba suke daga wanda za ki ji ya ce yau ya samu dama ya yi kaza, wannan ya samu dama ya yi kaza, to kin ga yanzu me ya amfani yanzu. Ai bayan ita ce gaskiya ne a ra'ayi na a ce da ni za a koma bayan. To ko da a ce an koma bayan za a ban ma ina mun ji a bayan, wallahi gara koma domin bayan ba wai a ce an kawo mana wani fatan za a dace da
0: to Allah Ubangiji ya amince ya Bakar Salishi, kamun gode kwarai da gaske da gudunmawarka da aka shigo aka bayar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah, barka da yamma da kuma barka da shi.
2: Yawwa, ina na alaman kamar ba ni a wannan madasa daga jahar.
0: Mallam Alamin, barkan ka da shigowa.
2: Yawwa, gaskiya na ji mawuce da ake tattauna.
0: To kai a daka ra'ayin wanne ka dauka? A to shi ma a nasa ɓangaren Mallam Alamin Kabir ya ce gwanda a koma shekara ta 2010 kenan, a maimakon a bashi zunzurutun kuɗi naira miliyan 100. Mun gode kwarai da gaske da ka shigo ka bada taka gudunmawar Mallam Alamin. 0707795239 da kuma 0817488 wato 857777.

0: tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai dadada wa wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata yayi ba ko ya kiyin abin da ya kamata yayi shi sa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa ko da gaisuwa idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci ko wani irin ma'aikaci na al'umma ya zama na cewa zaka je ka dinga gaida shi ko da so dai ne a juma'a ko da gaisuwar sallah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji dadi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba da mata ba za kai masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutun ya zo gaban sa wata rana wani daga cikin alkalai sai wani mutun ya kawo kara gaban sa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wannan yana kyautata masa tuntuni dan haka da suka zo gaban sa da mai kara da wanda aka yi wa kara suka yi bayani sai ya ji zuciyarsa ta dan karkata kan wannan mai kaunan nan ta sani nuna masa kauna abin da ya bude baki ya ce ku kai karar ku wajen wani alkalin aka ce me yasa ya ce saboda na ji zuciyata bata daidaita su ba daga abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba ko ya ki yin abin da shi ya kamata yayi
1: Radio Rahma garin gida farin cikin al'umma tashar ilmantarwa
2: ya halatta mutum ya koyi karatun littafin shari'a kamar su hadisi da akhbari ta yanar gizo ko sauraron audio na waɗannan karatuttukan idan yana bibiyar abin da aka yi da littafin sa a gida
3: wannan za su taimaka masa ne amma ba su ne makaranta ba za su taimaka masa wajen ƙara samun ido akan karatun da yake so ya koya wannan da yake so ya koya amma wannan ba za su dauke masa halartar gaban malami ba domin ita halartar gaban malami tana da wani abin da ba za ka iya samunta ba a ko'ina in kana tare da malami akwai maganar da zai ka kasa gane ka ko ka fahimce ta bai bai malami shi zai gyara maka ita ko ya sa ka fahimci abin da ba ka gane ba in kana bibiyar shi ta nesa ko kana iya shekara da shekaru a bisa fahimta ta kuskure ba ka san kuma ya za ka samu gyaran tattuna ba ka tare da malama wani malami yana koyarwa zai rika tambayar ɗalibinsa ka gane in bai gane bai yi magana ko shi ɗalibin bai gane bai tambayi malaminsa gashi kaza da ka ce ban gane wannan fa'idar ba zai same ta ba ta hanyar yinsa ta social media da sauransu sannan abu na biyu kana samun wata tarbiyya ta zama gaban malami duk mai ilimin da ya samu iliminsa ta hanyar malamai bibiyar zama gaban malamai zai samu ilimi tare da tarbiyya tare da jin kimar abin da ya nema wato kimar ilimin da darajarsa zai koyi ladabi

0: zai koyita malu zai koke kyawun mu'amala daga malamin sa dalibin da yake zama ta gaban malami yana karatu tarbiyar sa ba dai take da dalibin da yake karatu hawan kawara ba kawai yake kasuwa ya so ne ta tafi bude ta karantawa abinda ya gane daidai da wanda bai gane daidai bai zo ta fada ba zai kimanta malami ba saboda bai san darajar sa bai zauna gaban sa bai san suwaye ba ba zai kimanta ilimin ba ma saboda bai bi hanyar da ake bi wajen neman sa ba ana bin hanya neman ilimi ta hanyar samun malami to kai kana cin gashin kanka ne ba wanda ya sai maka magana domin kana ga wanda suke kaji wani yana tutiya ni a garin nan ba ni da malami bai san cewa wannan jaba a cikin sauka yake ba bai san yana yi wa mutane shelar cewa shi wawa ne mara hankali ba mai hankali shi wanda yake tutiya da yawan malaman sa za mu ga a baya malamai suna rubuta mawajen shuyuwa ba ka gane inda malamin kai kuskure ba sai ka samu wani malami wato yawan malamai yana nuna zai sa ka iya gane wannan ya fi kwarewa abu kaza wannan abu kaza yana da shi wannan abu kaza wanda zai sa ka samu ilimi ta fuskoki daban-daban to wannan kana kara nuna wa mutane cewa karatunka ba mai tsari bane ko ba za ka samu tarbiyyar da ake samu ba in an yi karatu gaban malami karatu gaban malami yana takaita maka shekarun samun ilimi in kai kadai ne kana iya daukar mata mas'ala kai ta fama shekara da shekaru kana san me za ka gane ta ka kasa gane ta amma a gaban malami cikin minti 30 awa daya ya warware maka komai da shekara daya shekara biyu shekara uku ba ta yi maka wanda dai yana daga cikin fa'idar halartar gurin karatu da zama gaban malami fuska da fuska
1: radio rahma farin gida farin cikin al'umma tashar ilmantarwa

matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma a bar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauki amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani

shi karatuna da wata daraja guda ɗaya baka iya yin shi kai da littafi, in kai shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a daidai da printing press ɗin da suka buga littafin, ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta, sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace, ko ya aka samu wannan cikas, to shine amfanin yin karatu a wajen malami. Shi ma yayi a wajen malami, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne daga wajen malaika Jibril, wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul qudus shine malaika Jibril, shi ya sauka alqur'ani ga manzon Allah, ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali bari sai ya kare sannan ka maimaita, fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana. Amma da kaje kai dar larancinka da bai ta kara ya karya ba, sai ka salata tafi ka koma gida ka kulle kanka sai ka yi bincike sai ka fito ka faɗa, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai ɗinka, kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren ya yi yawa kuma ka ɗora mutane da yawa a kai, to sai ka rinka jin kunyar. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne za su gaba ni da mutunci, bari in yi ƙarfin hali in riƙe daidai ne, sai shaidan ya ƙawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka ka zubar da mutuncinka, darajarka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba addini kake karewa ba, me kake karewa? Mutuncinka. Shi ko mutunci baka iyawa kanka gadin mutuncinka, Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi, gwargwadon yadda ka bi Allah ko ka ki binsa. To don saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son yayi addini ya ji tsoron Allah ya sanya karatu a gaba, kuma karatu baka yin shi kai kadai, dole sai da malami.

ta daduwar hanyoyin da yaro yake karbar sako ta hanyar su shine mu kula da cewa lalle sun fadada sannan kuma abin da zai zo da su baki waɗanda suke sababbi musamman ta fuskar tambayoyi da na cewa kan a bashi ansa kada ya dinga damu amma kuma a lokaci guda kada mu kuskura mu bashi ansa da muka san ba daidai bace ba kada mu kuskura mu yi kokarin zille masa ko mu ce nan gaba za mu bashi ansa kada mu yi wannan sannan kuma abu mafi muhimmanci kada mu kuskura mu bashi ansa da take ta shallake tunaninsa ta fi karfin matakin da yake na tunani misali game da abin da ya shafi wannan tambayar da yi wani lokacin yaro zai iya yin tambaya cewa yaya ake samun daya jariri koko yaya ake haihuwa ko wani abu makamancin haka to tilas ne mu bashi ansa amma mu bashi ansar da take gaskiya ce kuma ta dace da tunaninsa abin nufi anan lalle ba za mu iya wato bashi ansa dalla dalla kan irin abubuwa da matakan da kan iya kaiwa zuwa ga samun wato jariri ko kuwa a'a samun wato da ko wani abu makamancin haka ba amma a lokaci guda tilas ne mu gaya masa wata magana wadda za ta zamo hankali zai dauka kuma gaskiya ce ita kanta wannan magana ta yadda a ƙarshe zai zamo ya daina tunani game da wannan abun ya samu ansa kuma wannan ita za ta bude wato kyakkyawar dangantaka a tsakanin mu da ƴaƴanmu yayin da suka san cewa duk abin da ya shige musu duhu duk abin da basu gane ba idan suka kawo shi wajenmu za mu iyaka kokarin mu sanar da su in ma ba mu sani ba za mu yi kokari mu nuna musu cewa za mu samu musu ansa game da wannan abun kuma za mu samu musu ansa din hakika ba wai mu ce za mu samu musu ansa amma kuma muna nufin mu tafiyar da tunanin su ba a'a in muka ce za mu yi lalle mu tabbatar mun yi wannan abun a da yawa daga cikin waɗanda suke yin tarbiya suke sha'afa ko kuwa ma a wani lokacin ba sa aiki da lura akan shine suna ganin ai yaro ne nan da nan zaka iya masa wayo ko kai masa dabara to a lokacin da kake masa wannan wayo din ko dabara ba shakka abin da kake yi kai ne kake tsammanin bai gane ba amma mafi yawancin lokaci yakan gane abin da kai din sai dai kasancewar ka a sama da shi ma'ana kasancewar ki uwa ko kasancewar ka uba wannan ke sa sai ya kyale abin dan ba zai iya tankawa ba ko ko a'a ba zai iya yi muku tilas game da abin da wato kai din ba amma ba dan bai gane ba lalle wannan yana da kyau mu kula da shi

0: fadakar da waɗanda suke harkar social media. Don Allah, in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai wani ya je jero hotunan mutane, wannan abin wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu to ka tsinke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan yake. Wannan kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV, kaza TV ɗin a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka za su daina wannan abu. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azin sa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa, ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce wai aikin ka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba. Ba ruwan ba ma so ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za. Ba ma sha'awa. Mu ba neman subscribers muke. Muna fatan Allah ya ba mu lada a kan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne za mu faɗa. In muka samu ladan mu alhamdulillah. Za ka ba mu buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa. Ya haɗa da yawa. Wannan abin haramun ne. Haramun ne, haramun. Allah ya tsare.
1: Mita 97.3 FM.

0: ina hada in jaggyara kuma a samu nasara in Allah ya yarda
1: wani irin inji ke
0: normal inji wanda yake ba da wuta irin su 29 sai abin nan din
1: generator kenan
0: generator wanda yake ba da wuta ba ni normal
1: kamar ayi cewa kenan duk abin da yake cikin generator shine a cikin babur kenan
0: eh gaskiya kusan dai abin nasu gaskiya kusan dide ne kai dai bambancin su dai yadda ake aikin lifin gaskiya kusan haka ake aikin generator shi ma wannan babban kai dai bambancin su karen shi wannan ba a tuya dai a ja shi ya tashi haka kawai su ne bambancin su
1: zaka iya tuna lokacin da ka fara zuwa koyon gyaran babur me yafi baka wahala a wannan lokaci
0: gaskiya lokacin ba zan taba mantawa a lokacin da nake ya nake zuwa koyon gyara gaskiya datse kaca dan a lokacin da zaka cinna gaskiya dan yatsa na ma ya kusan cirewa wannan shafa gidan nayi dan zuwa yi zuwa aka yaka cire dan yatsan nan wallahi zuwa aka yaka cire
1: aka kaca ce zaka datse ta
0: yi wallahi kaca ce zan datse ta na datse ta kuma noman na hada ta a garin shafa gidan suka hannu na shiga cikin gurin nan dan ya kusan ma kai dai Allah ne yake amma dai na riziki ba shine
1: to amma a lokacin da kake magana da akwai datse kaca idan kaca tana yin yawa ne ko kuma ya abin yake
0: eh already da ma yi ta kana hawan da tana talewa tana yin yawa ne tana yin yawa idan kan da datse ta da yake kayan da gaskiya suna dan quality lokacin in kai da tsakacha an ba ka ne ba mai kwari ba cisil mai karfi gaskiya baya datsuwa he kai da gaskiya wallahi zai datsu shine gaskiya
1: shine ka zira dan yatsanka
0: wallahi shine bayan na gama ma datse kacan na hada na zo ina shafa gidis dan te settle kawai annuna kawai aka wana hannuna shiga cikin tsakanin sufuri gidin dan sai zuwa kai aka cire dan hannun nan ma aka marwar ya zo babbe murda ta sannan hannun nan ya fita shine wallahi
1: kai kuka lokacin
0: ku ga kan idole ko baka yi ba idole zaka mutun yana da gumi saboda zaka ji abin da ka taba ji ba
1: kai zafi kiyara
0: gaskiya da zafin nan dai musalta yi mani yanzu gaskiya ba da iya ba saboda na san kawai irin zafin da nake
1: amma ba zaka iya tuna wani kamar babur da ka taba gyarawa wanda daga kansa ka fara ko tabbatarwa da cewa ka koyi gyaran babur ba
0: eh gaskiya akwai wani babur ne guda daya wanda kansa gaskiya a lokacin nan babur din nan ni na je ma na siyo shi daga nan nazo ne aiki na anan gareji na tafi gida in naje bana ce bana tsaya da aikin nan zan dora in ci gaba da gyaran nawa ne kila ma wani sa'in ma gari yana wayewa da sassafe na tayi zan ƙara farka da shi ne in ci gaba da saboda kaga daga garin bakin abubuwa iri iri wancan karfin ya zo mana shi wancan ya zo wallahi dan a lokacin haka zan kwana gari ya waye in tashi wani sa'in ma da shi zan farka saboda kaga daga ganin abu iri iri wanda ma a lokacin ma dai babur ka san aka ce naka ne zaka zai ta kawo ma wasu bakin bakon halaye bakin halaye wanda ma a wasu baburan ma gaskiya baka ga shine abin nan
1: kamar a lokacin ka siye shi ne kamar a tsoho kake gyara shi dan ka ringa hawa kai amfani da shi kenan
0: yi wallahi a lokacin a tsoho na siye shi dan a lokacin tun kafin ma babu yayi wannan darajar na siye shi irin wannan tsuga kudin liban a lokacin na jin ko 6000 ma na siye shi a lokacin ma kuma a lifan ne normal lifan ne zan sha na siye shi dan a lokacin ma ba wani jiki ya ji sosai ba dan ina jin ko zarewa ma blue engine na farko ba a yi ba neme wannan siya kuma yazo ya dinga bani wannan abu
1: ai cewa kenan kusan akan sa ka fara kwarewa a gyara kenan
0: gaskiya dai akan sa dai gaskiya na gari bakin halaye akan sa na sassan wasu abu akan lifin sosai da sosai ma ko shine
1: lokacin da ka je koye gyaran babur kun kai kimanin kunuwa a matsayin yaran gareji
0: gaskiya lokacin mun kai wajen mun goma a lokacin dan yanzu haka akwai wanda muke tare da su kuma yanayin rayuwa wasu Allah ya musu cikawa wasu tafi wasu kuma ne da sun bar harka sun koma insa
1: Allah
0: eh to ai kasan kowa shi mutum kowa kokolonsa ko yana abin da take dauka
1: masu sauraro shirin motsiya flip da kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma muna tattaunawa da Mu'azz Jibril wato ɗaya daga cikin matasa a wannan ƙwaryar birnin Kano ta mai albarka mai sana'ar gyaran babur da dai dangogin su a wannan gari na mai albarka kuma kun jadda muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan shirin namu na motsiya flip ba mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma zamu ƙara karban mabudin kunne alabashi koyi mun da za ku ji mu da ci gaban tattaunawa tare da shi bakon namu wato Mu'azz Jibril.

0: masu sauraro barkanmu da dawowa yanzu kuwa zamu dora da shi bakon namu a malam Mazu
1: na'am
0: a dukkanin sana'a da ka sani akwai kalubale akwai kuma nasara lokacin da kaje kake koyar wannan sana'a ko daga lokacin da kaje koya zuwa yanzu da ka iya ta wani kalubale kuka fuskanta kuke fuskanta a cikin ita wannan sana'a ta yaran baba
1: eh gaskiya akwai kalubale sosai da sosai ma kuwa kalubale na farko sanda ina koya shine za a zo a saka abu wani abin zaka yi daidai zagi hantara something dai wasu ka san kowa irin halayyarsa amma a haka zaka jure kai hakuri saboda kullun iyayenmu muna zuwa muna fara ce mu yi hakuri zamu ga amfanin abu to ko muka hakuri kuma gashi ne ko muna ganin amfanin abu sannan kuma kalubale na biyu again wani zai zo baka san shi ba zaka yi mai abu wallahi idan ya tashi zai ce zai yi ma zai tura ma kuɗi ko samtin wani abu daga ne dan ko a satin nan amma ya ce zai tura min kuɗi akalla ma a cikin aljihu na ƙara ɗaukan wasu kuɗin na ƙara kashe mai a babur ɗin amma ƙarshe wajen so biyu muna ɗuwa da shi ya ce zai tura har yanzu dai ka ga ma dai kuɗin ma dai bai sa ba ni har fushi ma ya sa ni ma ko kiran sa waya ma na je na rabu da shi shine dan na san ko ba ɗaya ko ba juma dole za mu ƙara garwaya da shi shine dalili
0: to dama a gyara ma ana yin bashi kenan kuma ana cinye muku kuɗi kenan
1: wallahi san baba shi bane kaman yarda da mutum ne idan waya ce wani yazo ta dalilin sa kai mai abu idan kai mai sai kuma wani zuciyarsa ba haka take ba karshen karshe shi wani kilan ya tafi shikenan kudin ka ba zai dawo ba sai dai kawai in yazo ma kila kai daga goma kila ma da gurin ma daga lokacin ma ya sauya hanya ba zai dinga biyuwa ta gurin inda za ka ganshi ba shikenan kawai shine gaskiya wannan kalubale ne mai kyau mako
0: amma wasu lokutan akan zargi kaman masu gyara da sakacin ajiye ababan hawan mutane ko a dauki ta dalilin ka shin baka taba fuskantar irin wannan kalubalen
1: gaskiya dai ban taɓa fuskanta gaskiya wannan kalubalen na abani abu gaskiya a dauke ba ban taɓa fuskanta saboda in aka baka abu gaskiya ka kiyaye mutum ka kula mai da shi kamar tamkan naka ne saboda ni gaskiya ko babur ka bani na zo na ajiye shi a nan inda muke aiki in babur din nan na ga da remote da komai a jikin sa yana sa mai remote ma yadda koda mutum ya zo kusa da shi sai yayi ƙara saboda a san ba ni ya zo kusa da shi ba in ni kuma dama zan hau shi dama zan bude remote ɗina in hau in yi abin da zan yi shine daga nan har Allah ya sa mi shi ya zo in danka mai kayan sa a hannun sa shine
0: to amma so kamar wani irin nasauri ka samu daga sanda ka koyi wannan sana'a zuwa yanzu
1: eh gaskiya na sauri gaskiya da dama gaskiya na samu ba saboda a yanzu haka ma wannan karatun ma daga na ga ma ina yi a yanzu haka nasarar wannan gyaran ce ta sa na tafi nake wannan karatun dan a yanzu haka wannan karatun da nake ni nake daukan su suspension din kaina nake kaina komai da komai da ya dace kuma da wannan gyaran machine din shine gaskiya
0: to ya batun kamar aure ko budurwa ka za a ga tunda kana harka kamar ki gyara za a ganka ko doshe dikil ba wata budurwa da kake so wacce zaka ke kake jin kunyar ka tarin ganin ka a cikin wannan yanayin kaya
1: gaskiya ko a yanzu haka wani sa'in kaga zan sa kaya na gareji wani sa'in in zo in yi aiki na da rana da daddare in ta kama in naje tunda muna zaman kemis nan ma zan zauna a kemis in yi abin da zan yi nan ma gari ya waye kuma duk wata ta sani to ai ta kwara mutum ma ya sanka akan sana'ar da kake shine wannan gaskiya ban dauke shi a matsayin wani abu ba
0: to amma baka mallaki irin ko gida ko wani fili ko makamancin haka ba haka
1: eh gaskiya dai na mallaki fili sannan gida kuma shi ma insha Allah shi ma nan gaba juma'a ina so shi ma na mallaka
0: duk ita wannan sana'a gyaran babur
1: duk ita wannan sana'a gyaran babur wallahi
0: yanzu a yanzu ha kana cin gashin kanka ne ko har yanzu ka ga karkashin wani ne
1: eh gaskiya yanzu ha gaskiya ina cin gashin kaina ne gaskiya a yanzu ga ina cin gashin kaina ba karkashin wani nake ba sai dai kawai dai muna zauna a gurin ne akwai kungiya wacce manyan gurin kansa a haɗe yake don abu wanda ya taso a ga bai dace ba za a kokari a ga an kawar da shi ne wanda ba daidai ba shine gaskiya
0: kai ma akwai yara a karkashin ka yanzu
1: eh a yanzu haka akwai yara a karkashi na dinda ma dai ba zama na cikayye ne sosai ba saboda yanzu gaba ɗaya zama na asabar da lahadi ne litinin talata laraba alhamis juma'a duk ina zuwa makaranta sai wani sa'in sai dai na dawo nake shine
0: to ya kake kallon yanayin yadda matasa suka karbi ita wannan sana'a ta gyaran babur a yanzu
1: eh gaskiya matasa wasu daga ciki gaskiya sun karbi wannan harkar gyaran zaga suna yi kuma especially mutum saboda mu sana ta kuma Allah ya mata wani kaman hadin kai ne dan kazo kana neman abu idan mutum ya ga dan uwansa makanike ne yazo daga koyon dan abu wanda zaga a tsakanin su kaman sassauci da something ne wani abu ma sai a bashi ma kyauta a ce kawai ya tafi ya je amfani
2: ko taimakeke
1: ne ko taimakeke ne juna sai kai baka san inda kai ma taran zaka je ka idanci kanka ba shine
0: shin ka taba koya wani gyaran wannan babur a daga san da ka iya zuwa yanzu
1: eh gaskiya a yanzu haka dai gaskiya dai yaran da suke kashina gaskiya ya dai su ne wanda nake so in ga sun koyi wannan gyaran sosai da sosai saboda wani abin ma ina yi ma ina san zan ce yaro ya abu kaza dan shi ma ya iya din ya kware yadda koda wata ran ba ma nan su za su dora tunda mu gashi mun tsinda ma har ka karatu ba mu sai inda Allah zai da mu wata ran gurin muna gani zama ma zai gagare mu shine gaskiya
0: to amma baka ta kana sa su ma su datsa kan sa koya
1: eh da daga ta don ku kwaliki ko ni yaran mu guda daya nan shi ma shi dan yatsan nasa mai da yace
2: gaba daya
1: wallahi dan yatsan yadi datsi haga shi ma dan yadi datsi
2: a garin datsa kaca
1: yi a shi hannun sa ma ya gama komai kawai zai da hannun dan yatsan cikin wani suburgan nan kawai ya wana kawai dan yatsan nan wallahi saman nan ya cire wajen farcan nan haka ya cire dan a yanzu haka ma inda ce na zo ma da shi za ka gan shi ba shi ma da wajen wannan farcan gurin ya gundule
0: akwai wani buri da kake da shi a cikin wannan sana'a ta ku ta gyaran babur
1: eh gaskiya ni yanzu gaskiya buri ya ni da shi gaskiya dan ce alhamdulillah saboda gaskiya duk abin da nake so na yi na rayuwa wanda dai ba su fi karfin mutum ba gaskiya ina dan yin sa daidai misali shine sai dai kuma buri da ma nan gaba dai shi kan dan adam ba a rasa shi da buri tun daga shi yanzu nan gaba gaba karatu idan yi nisa dole ma zaka fara aiki da wasu kungiyoyi ne haka dai something dai shine wannan kaga dole ga mutum kaga za a same da wani guri wanda ni ma an gina gidan nan me na biye ne something dai ni ma ga mota ta afaki ah mata dai ba dai mutum ga mutum ga mata dai a gefe wacce in yamma ta za a dauke ta kida dan yaro guda daya a tafi aje irin su shopra ko dai something dai inda Allah ya je ka je kai wani shiyayya kai ba ka zo kai ma kada ka amfani ka amfani rayuwa kuma ka taimaki na kusa da kai shine yan uwa da iyaye da kuma duk mutanen da ake zama da su lafiya shine gaskiya ne
0: amma kamar ita gyara sana'ar gyaran babur din nan duk da gashi ka ce ka koma harkar karatu bangaren lafiya shin kana ganin kenan nan gaba za ka iya sakin ita wannan sana'a kenan
1: eh gaskiya ba wai ka sake ta gaba daya ka san shi fi komai abu ne wanda lokaci ne ba yadda zan yi ko ina so ko bana so akwai abin da zai zo dole duniya in ban yi da gaskiya dole ina ji ina gani haka zan aje saboda abin ya yi yawa shine dan ko yanzu ga wannan ga wannan ga dan ga yanzu da kwana bakwai kulli na zo gareji amma yanzu kwana biyu ne nake zuwa shine wannan full rana zaka same ni amma in ya wuce wannan ranar kun gaskiya sai dai da yamma haka ina dawo na zo na yi abin da nayi kawai in tafi gida daga nan kuma in ci gaba da karatu shine gaskiya abin da yake faruwa
0: a wayannan ragunakun da baka da lokacin da zaka zo gareji ana samun masu zuwa su ta neman ka a waya ka zo ga aiki ya zo
1: eh gaskiya ana samun sosai saboda ko a zagar da muke hidan nan ma da kai kaga a yanzu haka kaga ka jiya da tana yin ringin ni ka jiya da tana yin ringin jira na ake yi shine da ni yawa
0: kamar misali a cikin ita wannan sana'a a nan gaba me fatan ka inda su samu ne ko gwamnati kuna bukatar ta kawo muku wani dauki ko wasu mahukunta a cikin sana'ar
1: eh gaskiya muna so gaskiya gwamnati ta kawo dauki saboda a dinga samun abubuwan da mutane za su dinga kwadayin harkar gwamnati dan shigo ciki tana tallafawa masu irin wannan kananun masu kananun sana'o'i shine da ƙara sawa matasa sha'awa harkar su ƙara shigowa cikin ta hannu bibbi shine gaskiya
0: ina kiran ka ga matasa dan ganin sun ƙara runguma karamar sana'a koyaya take dan su dogara da kansu
1: eh gaskiya ya kamata ce gaskiya matasa gaskiya su miƙe tsaye su rungumi sana'a komai kankantatta saboda Bahausa suna cewa fa mare na kadan barawo ne da kaje ka ce a baka ana kana yan murya kwara ce koya abin ka yake wata ran kana yi kana yi kana yi tunda karamin nan wajen zaka dinga yin babbar abin nan ma shine gaskiya ya kamata a ce mutane su rungumi karamar sana'a koya ta kasare na ta Allah ya sa mata albarka ni Allah ya sa mata albarka ba abin da ba zaka yi na rayuwa a cikin ta ba
0: a ƙarshe da me zaka gargare mana
1: eh a ƙarshe gaskiya ina yau kuwa fatan alheri kuma jan hankali na dai shine dai gaskiya matasa su ƙara miƙewa tsaye su ƙara rungumar irin wannan kananun masu kananun sana'o'in dole kuma a dinga haƙuri da abin da ubangida zai zo ya dinga yi dole sai ka dan yi haƙuri da shi shine jan hankali na ga matasa
0: a ƙarshe me fatan ka
1: eh fatan dai gaskiya ina yau kuwa fatan alheri kuma gaskiya abin da yake so in kara jan hankali matasa maza da mata su kara runguma sana'a komai kankantarta ko ya take domin su dogara da kansu sun wuce reni shine wannan fatana
0: masu sauraro shirin motsi ya fara da ku saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Farancin Al'umma mun tattauna da daga cikin matasa a ƙwaryar birnin jihar Kano ta mai albarka wato ta Mu'az Jibril mai sana'ar gyaran babur ko kun jidda muka yi hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan sana'a a madadin mashiryin shirin sai kuma wanda ya tace shirin ya zo gare ku a Bashir Ali Ali kuma za ka yi shigowa domin kai ma a tattauna da kai ko ba da gudunmawa cikin shirin akan lambar waya 0700 628 9584 madadin ni da na jagoranci shirin Salisu Hussein Usman nake cewa ma da mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi labewa.

Sabbin ɗaliban makarantar St. Louis da ke nan Kano sun kudura aniyar bin sabon mutuwar Maimuna Salisu Nihal. Kotu ta yanke hukunci ga waɗanda suka zubar da shara a kan titina. Manoma sun ce matsalar tsaro na hana su zuwa gonakinsu domin yin noma. A gasaccin kofin duniya yanzu haka mintuna 68 Netherlands na kan gaban Sweden da ci 4-1. Daga ƙetare Israel da Hezbollah sun amince su ga tsagaita wuta.

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sani amba inda ba yake tare da ku a wannan maraice na Asabar 5 ga watan Al-Muharram Hijrar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 daidai da 20 ga watan Yuni 2026 miladiya. Ƙungiyar tsaffin ɗaliban sakandare ta St. Louis Reshen birnin Abuja ta bayyana damuwa game da rasuwar guda cikin ɗaliban makarantar mai suna Maimuna Salisu Yaro, wadda aka yi kira da suna Nihal. A cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a jiya Juma'a, ta bayyana rasuwar Nihal a matsayin abin da ya kiɗi masu, inda suka buƙaci gudunmawa da binciken ƙwaƙwaf game da yadda lamarin ya faru har ya kai ga mutuwar Nihal. Takardar wadda ke ɗauke da sa hannun 'ya'yan ƙungiyar su 35 sun buƙaci da a samar da kariya ga ɗaliban makarantar tare da bibiyar tsarin gudanarwar makarantar. Daga cikin matsayar da ƙungiyar ta ɗauka biyo bayan wannan batu na mutuwar yarinya Nihal, sun kunshi tabbatar da kariya ga kowace ɗaliba da ke wannan makaranta, sai kuma tabbatar da gaskiya da adalci wurin gudanar da bincike na abin da ya haifar da mutuwar Nihal ƙarƙashin kwamiti mai zaman kansa, da gaggauta dakatar da duk wani malami ko ɗaliba da ake zargin na da hannu cikin lamarin har sai an kammala binciken. Kazalika ƙungiyar ta buƙaci a fitar da sunayen waɗanda ake zargi da hannu da rahoton likita da kuma lokacin da ake sa ran kammala wannan bincike, sai kuma samar da kulawar ƙwararru ga sauran ɗaliban da suka shaida faruwa al'amarin a gabansu, wanda ke cikin yanayin damuwa da ɗumauta a wannan lokaci. A ƙarshe, ƙungiyar ta tsaffin ɗaliban makarantar ta St. Louis Reshen Abuja ta jaddada ƙudurinta na ci gaba da bibiyar al'amarin har zuwa ƙarshensa, tare da buƙatar ɗaukacin masu ruwa da tsaki na su tabbatar da adalci ga marigayiya Maimuna Salisu Yaro. Tuni dai gwamnatin Kano ta sanar da kafa kwamiti da zai binciki musabbabiyar mutuwar wannan ɗaliba. Gwamnati a jihar Kwara ta bayar da umarnin haranta duk wani taro ko kuma gangamin kammala makaranta ko zangon karatu ga ɗaukacin ɗaliban da ke makarantun kuɗi da na gwamnati a dukkan faɗin jihar. Wannan umarni na ƙunshe cikin wata takarda ne mai ɗauke da sa hannun darakta mai kula da sashen cigaban al'umma a ma'aikatar ilimi ta jihar, Bumi Onusufin, a madadin kwamishinan ilimin jihar Dr. Lawal Olaluwambe. Takardar wadda aka aike wa shugaban kula da ilimin bai ɗaya na jihar Farfesa Rahim Adara Maja da kamfanin dillancin labaran ƙasar nan ya samu a Ilorin, ya bayyana cewa an ɗauki matakin ne sakamakon tarin matsalolin tsaro da jihar ta Kwara ke fama da shi, musamman a makarantu. A don haka sanarwar ta umarci ɗaukacin malaman makarantun da shugabannin makarantu da jami'an gudanarwa da su yi amfani da wannan umarni ba tare da ɓata lokaci ba, inda gwamnatin ta bayyana shirin ɗaukar matakin horo ga duk wanda ya bijirwa wannan umarni nata. Masu ruwa da tsaki daga manyan makarantu da harkokin kasuwanci da ɓangaren masana'antu sun yi kira da a samar da manufofi da za su kyautata tsaro da kuma bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa a nan Najeriya. Masu ruwa da tsakin sun yi kiran ne a yayin taron ƙasa da ƙasa akan sana'o'i da kuma alfanun ƙirƙire-ƙirƙire wajen samar da cigaba mai ɗorewa a ɓangaren zamantakewa da kuma tattalin arziki, wanda sashen kimiyya na Jami'ar Birmingham da ke Karawi ya shirya. Taron ya samu halartar masana daga jami'o'i daban-daban da 'yan kasuwa da mahukunta da kuma ƙwararru a ɓangaren samar da cigaba, inda suka ɓullo da shawarwari da kuma dabarun yadda za a warware ƙalubalen tattalin arziki da na zamantakewa ta hanyar ɓullo da sana'o'in dogaro da kai ga matasa. Mataimakin shugaban Jami'ar ta Birmingham Farfesa Haruna Kuje shi ya bayyana cewa tafiyar da harkokin kasuwanci kamar yadda aka saba a bisa al'ada

su na bayar da rahoton yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci da sauran laifukan da ake aikatawa a cikin al'umma. Ministan tsaro Christopher Musa shine ya bayyana hakan a wani babban taron tsaro da kungiyar 'yan jaridun kasar nan ta shirya reshen Abuja. General Christopher, wanda ya samu wakilcin babban mashawarcinsa Rear Admiral Olusegun Obankore, ya ce sabon tsarin zai taimaka wurin samun kusanci ta fuskar aiki tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro, wanda hakan zai ƙara ƙarfafa gwiwar jami'an wurin gudanar da aikinsu cikin gaskiya. Ya ce 'yan jarida na bayar da muhimmiyar gudunmawa wajen wayar da kan al'umma game da ayyukan tsaro da zaman lafiyar Najeriya, inda ya ce ayyukan jami'an tsaro ya wuce fafatawa a fagen daga kaɗai. General Christopher Musa mai ritaya ya ce dabarun yaƙi na zamani yanzu ya ƙunshi yaɗa labarai, wanda ake ɗauka 'yan jarida a matsayin abokan tsara tasawirar gudanar da harkokin tsaro a ƙasa baki ɗaya. Tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya ya buƙaci al'ummar ƙasar nan su haɗa kai wurin maganin matsalolin tsaro. Yana mai cewa nasarar hakan ta ta'allaka ne ga gudunmawar ɗaukacin masu ruwa da tsaki a wata sanarwa da ya fitar bisa dacewa da cikarsa shekaru 84 a duniya. Abdulsalam Abubakar ya nuna damuwa game da halin taɓarɓarewar tsaro da ƙasar nan ke ciki a yanzu, inda ya ce dukkan 'yan Najeriya na da gudunmawar da za su bayar wurin dawo da martabar tsaro a ƙasar nan baki ɗaya. Ya ce rasuwar Janar Abubakar Rabe mai ritaya da sauran al'umma da suka rasu sakamakon ayyukan ta'addanci ya ƙara bayyanar da tsananin buƙatar sanya hannun kowa wurin maganin wannan ƙalubale. Janar Abdulsalam Abubakar ya ba da misali da yadda suka gudanar da ayyukansu na soja a shekarun baya, wanda ya ƙunshi yaƙin basasar ƙasar nan da ayyuka da suka yi na kwantar da tarzoma a ƙasashen duniya. Ya ce darasin da suka koya ya nuna tilashin sadaukar da kai ta fuskar haɗakar aiki don kare ƙasa baki ɗaya. Tsohon shugaban ƙasar, wanda ya nuna damuwa game da halin matsin rayuwa da ake ciki a yanzu, ya buƙaci al'ummar ƙasar nan na su ba da gudunmawa wajen bin doka da oda. Ya kuma ƙalubalanci wasu 'yan siyasa da ke amfani da siyasa wurin ƙara rura wutar rashin tsaro a ƙasar nan, inda ya shawarce su na su nisanci duk wani abu da zai kawo rashin tsaro a Najeriya baki ɗaya. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa Zakariya Garba hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samunsa da hannu a harin ta'addancin da aka kai wasu tashoshin mota a yankin Yanya da ke Abuja a shekarar 2014. Waɗannan hare-hare da aka kai da bama-bamai na ɗaya daga cikin hari mafi muni da aka gani a Najeriya tun bayan ɓullan matsalolin ta'addanci a ƙasar nan. Aƙalla mutane 70 ne suka mutu sakamakon wannan hari, yayin da ɗaruruwa suka jikkata. Mai shari'a James Omotosho, a hukuncinsa da ya yanke wa mutumin mai shekaru 37, ya ce ba tare da shakku ba kotu ta tabbatar da hannun Zakariya a wannan hari, a don haka ne aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Baya ga wannan, an kuma yankewa matashin hukuncin ɗaurin rai da rai a wasu tume-tume na daban da ake masa a shari'ar ta'addancin mafi girma da aka kammala. Mutumin ya amsa dukkanin laifukan da aka zarge shi da aikatawa ba tare da ja ba, a don haka mai shari'a Omotosho ya yi masa fatan neman yafiyar Ubangiji kafin a sanar da hukuncin da za a yanke masa. Gwamnan jihar Borno Babagana Umala Zulum ya kaddamar da rukunin gidaje 100 da gwamnatin jihar Sokoto ta yi da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP da suka gina wa 'yan gudun hijira a ƙaramar hukumar Ilele da ke Sokoton. A jawabinsa wajen wannan taro, gwamna Zulum ya bayyana ayyukan a matsayin muhimman mataki da zai kawar da matsalar muhalli tare da inganta jin daɗin al'umma da kuma ƙarfafa ci gaba mai ɗorewa a jihar ta Sokoto. Farfesa Zulum ya yaba hukumar raya ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Jamus da sauran abokan hulɗa na ci gaba kan ayyukan ci gaba da tallafi da suke baiwa 'yan Najeriya da Najeriya,
musamman a yankunan da rikice-rikice suke shafa. Ya ce irin waɗannan taimako sun taka muhimmiyar rawa wajen farfado da ingancin rayuwa al'umma a fadin ƙasar nan. Ya ce ire-iren ayyukan da hukumar ta aiwatar za su yi

cikar tasiri ga al'ummar jihar Sokoto, musamman wanda 'yan ta'adda da ambaliya suka raba da mahallansu. Yana mai cewa matsalar tsaro a yankin arewa maso yamma ta haifar da gagarumin kalubale da tarin matsaloli wanda karfin soja kadai ba zai iya warware su ba. Gwamna Zulum ya bayyana a sabbin rukunin gidajen da aka kaddamar a matsayin muhimmin mataki da zai dawo da martaba da kuma mutuncin waɗanda aka rasa ko suka rasa matsugunansu, yayin da kasuwar ƙasa da ƙasa ta Illela, cibiyar zaman lafiya da sauyin yanayi da kuma aikin wutar lantarki na hasken rana za su ƙarfafa wa al'umma bunƙasa tattalin arzikinsu. Tun da farko, gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana cewa an gina gidajen ne tare da haɗin gwiwar UNDP domin samar da mafaka mai inganci ga mutane da rikice-rikicen tsaro, ambaliyar ruwa da sauran masifu suka raba da mahallansu. Ya ce jihar Sokoto ta fuskanci mummunar ambaliya a shekarar 2024 da 2025 wadda ta shafi kusan kananan hukumomi 20 tare da tilastawa mazauna da dama barin gidajensu, musamman a Illela, inda iyalai da yawa suka tsinci kansu a sansanin wucin gadi da aka kafa a cikin makarantu. Dakarun haɗin gwiwa na Operation Fansan Yamma sun samu nasarar ceto mutane akalla 22 waɗanda aka garkuwa da su, ciki har da matafiya 17 da manoma 5 a wasu mame da suka kai a ƙananan hukumomin Sabon Birni da Isa a jihar Sokoto. Hakan na ƙunshe cikin wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai na rundunar Aliyu Danja ya fitar, inda ya bayyana cewa an gudanar da ayyukan ceton ne bayan samun sahihan bayanan sirri da kuma kiran neman agaji daga al'ummomin da lamarin ya shafa. A cewar sa, lamarin farko ya faru ne a 18 ga watan nan da muke ciki, lokacin da 'yan bindigar suka tara hanyar Sabon Birni zuwa Shinkafi da ƙauyen Kura mota suka kai hari akan wasu motocin haya 2 tare da yin garkuwa da mutane da dama a harin da mutum guda ya rasa ransa. Sanarwar ta ce dakarun sun garzaya wurin da lamarin ya faru tare da kaddamar da sintiri da farautar maharan tare da taimakon jirage masu sa ido daga sama. Matsin lamba da aka yi wa 'yan bindigar ya sa suka watsar da mutanen da suka sace tare da tserewa daga yankin. Sakamakon hakan, an ceto mutane ko matafiya 17 da aka yi garkuwar da su, inda daga bisani aka mika su ga hukumomin da suka dace domin kula da su da kuma daukar matakan da suka dace. A wani sumaman na daban makamancin wannan da ya faru a ƙauyen Coci da ke karamar hukumar Isa, 'yan bindiga sun yi yunkurin yin garkuwa da wasu manoma da ke aiki a gonakinsu, sai dai dakarun rundunar sun yi gaggawar isa yankin tare da bin sawun maharan. Rundunar ta bayyana cewa an kai ga ceto manoman 5 waɗanda aka sace su tun da fari, inda daga baya aka haɗa su da iyalansu cikin ƙoshin lafiya. Bayan kammala ayyukan ceton, dakarun sun gudanar da sintirin tabbatar da tsaro a ƙauyukan Gidan Rana da Gidan Sale da sauran yankuna da ke kusa domin kwantarwa da mazauna yankin hankali da kuma hana 'yan bindiga samun damar sake kai har-hare. Rundunar Operation Fansan Yamma ta ce nasarar da aka samu ta nuna ƙudurin dakarunta na kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da samar da yanayi mai kyau da zai baiwa jama'a damar gudanar da harkokinsu cikin kwanciyar hankali da lumana. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai na al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio, mai haɗa shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahamatv.com. Rahama.

0: Barkanmu da dawowa. Yanzu haka ana mintuna na 83, kasar Netherlands na kan gaban Sweden da ci 4-1 a gasaccin kofin duniya da ake fafatawa a halin yanzu a kasashen Mexico, Amurka da kuma kasar Canada. Da misalin karfe 9 yau Germany da Ivory Coast za su buga a wasan su na biyu. Al'ummar jihar Ikitina can suna dakon sakamakon zaben gwamnatin jihar da aka gudanar a yau. Rahotanni sun nuna cewa an samu fitowar jama'a a zaben da hukumar INEC ta shirya shi. Kazalika an gudanar da zabukan cike guraben yan majalisun tarayya da sanatoci da na jihohi a sassa daban-daban na kasar nan. A yau din nan aka gudanar da zabukan ciki har da na madan majalisar tarayya a mazabar dawakin kudu da warawa da ke nan jihar Kano. Gwamnatin tarayya ta ba da tabbacin cewa dukkanin yan kasar nan da suka nuna sha'awar dawowar gida saboda hararren kyamar yanci rani da baki a kasar Afirka ta kudu za a kwaso su kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan nan da muke ciki. Ministan kula da harkokin ƙetare Binyeka Odumegu Ojukwu ita ta bayyana hakan a yayin taron da ta yi da 'yan jarido. A cewar ta, gwamnatin shugaba Tinubu ta kudura aniyar kulawa da tsaro da kuma lura 'yan Najeriya da ke kasashen waje tare da tabbatar da cewa babu wani ɗan Najeriya da ke sha'awar dawowa gida da za a bar shi a Afirka ta kudu. Ta ce ana ci gaba da kwaso 'yan Najeriya, inda a tashin farko aka kwaso 'yan Najeriya 258 a ranar 11 ga watan nan, wanda minista Ojukwu ta tarbe su a filin sauka da tashin jiragen saman kasa da kasa na Murtala Muhammad da ke Iko. A cewar ta, daga cikin 'yan Najeriya 1000 da suka yi rijista da nuna sha'awar dawowa gida a halin yanzu akwai ragowar 'yan Najeriya guda 742 da za a kwaso su a 'yan kwanakin nan da ke tafe cikin kafin cikar wa'adin da aka dauka na 30 ga watan Yuni nan na shekarar 2026. Kungiyar gwamnonin kasar nan 36 ta kara jaddada kiran samar da 'yan sanda a matakan jihohi. Suna masu bayyana bukatar tafiyar da tsarin bisa bayar da 'yanci ga kowa da kowa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar nan ya tanada. Gwamnonin wanda suka yi magana a karkashin kungiyar su ta gwamnonin kasar nan sun kara bayyana matsayar da suke tasu ne bayan kammala taron ganawa da suka gudana a birnin Abuja. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar wadda ke dauke da sa hannun shugabanta kuma gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak, ta ce kungiyar ta karbi bayanai daga sakatariyar kungiyar da kwamishonin shari'a na jihohin kasar nan 36 game da batun samar da 'yan sandan a jihohi. Ta ce ganawar ta mai da hankali kan kuduri da aka gabatar na gyaran dokoki da za su bayar da damar kirkirar 'yan sanda na jihohin, inda ya ce ganawar su da kwamishonin shari'a na jihohin su zai taimaka wurin sauƙaƙa fahimtar abin da tsarin ke kunshe da shi tare da tafiya ƙarƙashin manufa guda da kuma murya ɗaya yayin wannan aiki. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa game da matsalolin tsaro da suka kunshi garkuwa da mutane a wato da yanayin ta'addanci da rikice-rikicen al'umma waɗanda ke ƙara faɗaɗa suke kuma addabar sassa daban-daban na ƙasar nan. Idan za a iya tunawa, tun a watan Afrilun shekarar 2026 nan ne gwamnonin ƙasar nan suka aminta da yunkurin samar da 'yan sanda a jihohi, wanda tuni majalisar wakilai ta ƙasa ta aminta da ƙudurin bayan gudanar da gyaran sashen da zai bayar da damar samar da 'yan sandan a jihohi a kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Kungiyar manoman koko da ayaba sun buƙaci gwamnatoci a dukkan matakai da su tura jami'an kula da jajika zuwa garuruwan da ake gudanar da noman domin samar da tsaro ga manoma. Kungiyar ta bayyana hakan ne a wurin taron haɗaka da ilimantar da manoma dabarun noma na zamani wanda wata kungiya da ake kira CPFAN ta shirya na haɗin gwiwa wata kungiya mai zaman kanta da yake bayani shugaban kungiyar ta manoman koko da ayaba Oyedele Ojo, wanda ya samu wakilcin mataimakin shugaban kungiyar mai lura da shiyar kudu maso gabashi Samuel Dixon. Sun nuna damuwa game da yadda tsaro ke ƙara taɓarɓarewa wanda ke haifarwa manoma da tsaiko. A cewarsa, da yawa daga cikin manoman sun ƙauracewa gonakinsu sakamakon matsalolin na tsaro wanda hakan ke zama barazana ga shirin wadata kasar nan da abinci. Duk sanya ce kyautatuwaye gwamnati da tura jami'an kula da dajika zuwa cikin dajika da suke gudanar da noman su na koko da ayaba a maimakon barin su akan manyan hanyoyi da tituna. Shugaban manoman ya ce waitar lalata gonaki da satar kayan noma da barkuwa da mutane da sauran muggan laifuffuka sun zama babbar barazana ga harkokin noma a kasar nan. Wata kotun majistare da ke zaman ta Isa Ban Abekuta da ke jihar Ogun ta yanke hukunci ga wasu mutane takwas da aka samu da laifin zubar da shara a wasu tituna da ke jihar. Mutanen waɗanda suka kunshi mata 6 da maza 2 an kama su ne tsakanin 6 da mintuna 15 zuwa 8 da mintuna 5 na jiya Juma'a suna zubar da shara a titin Isa Le Even da kuma Kawosh da kuma titin Abiola da ke kusa da kotun ta majistare ta Abeokuta da take gabatar da masu laifin a gaban kotun babbar jami'ar kula da muhalli a hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar Ogun. Kayinde Ogun Shola ta ce sharar da mutanen suka zubar ta jawo wari da taruwar kudaje. Wannan kan iya haifar da yaduwar cututtuka musamman ma kwalara ta amai da gudawa. Ta ce zubar da shara barkatai na haifar da toshewar magudanar ruwa da hakan ke haifar da yaduwar cututtuka da zai shafi rayuwa da kaddarorin al'umma. Tana mai cewa laifin da mutanen suka aikata ya saba sashe na 34 daya cikin baka na dokar kula da muhalli ta jihar Ogun ta shekarar 2020 da take yanke hukunci mai shari'a AK Araba. Ta ce kotun ta samu waɗanda ake zargi da aikata laifin da ake tuhumar su da shi inda ta yanke musu hukuncin tsabtace harabar kotun na tsawon lokaci. Ta kuma bayar da umarnin daukan su a hoto yayin da suke gudanar da aikin horon tare da sanya hoton a cikin allon bayanai na kotun domin al'umma su gani don ya zama izina a gare su, inda ta sha alwashin daukar matakin dauri a maimakon tara ko horo ga duk wanda aka kara samu da aikata makamancin wannan laifi na zubar da shara akan tituna. Daga kasashen ƙetare kasar Israel da kungiyar Hezbollah sun amince su tsagaita wuta bayan kwana guda na gatsamin yaƙi. A wani babban jami'i na Amurka ne ya tabbatar da hakan, sai dai mai magana da yawun sojojin Israel ya ce za su koma fagen daga da zarar buƙatar hakan ta taso. Yarjejeniyar ta biyo bayan damuwa ne da aka nuna akan cewa kasancewar rikici a Lebanon zannayin zagon ƙasa ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin Amurka da Iran. Jami'an lafiya a Lebanon sun ce hare-haren da Israel take kaiwa tun a cikin dare ya yi sanadiyar kashe mutane akalla 47 da raunata kusan mutum 100. Israel ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ramuwa kan kisan da Hezbollah ta yi wa sojojinta guda 4. Ma'aikatar tsaro a Afghanistan ta ce sojojin samanta sun kai hare-hare ta sama a wani wuri da suka bayyana da maɓoyar masu ikirarin jihadi a Pakistan. A cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na X, ma'aikatar tsaron ta ce ta kai hare-haren ne a wani gari da ke lardin Patunwa, wuraren da ake amfani da su wajen kai mata hare-hare, sai dai Pakistan ta musanta batun kai harin. Ɗaruruwan mutane ne aka kashe daga watan Fabrairu zuwa yanzu bayan so matakun saka tsakanin kasashen biyu, inda suke zargin juna da ba da dama ga masu ikirarin jihadi tare da fasa mafaka. Ƙungiyar mayakan nan ta JNIM da ke da alaka da Al-Qaeda ta ɗauki alhakin kai harin filin jirgin saman Yamai a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda ya sanadiyar rayukan akalla sojoji 11 da fararen hula 2 watanni 6 bayan makamancin wannan hari a wurin da ke da matukar muhimmanci a Nijar. Da yammacin Alhamis ne ƙungiyar ta fitar da wata takaitacciyar sanarwa da ke bayyana cewa ta kai hari a filin jirgin saman Nijar da wasu sansanonin soji da ke kusa da shi. Da safiyar jiya Juma'a aka jiyo ƙarar fashe-fashe da harbe-harbe a filayen na tsawon sa'a guda, wanda daga bisani aka aike da jami'an tsaro yankin, kodayake sojojin Nijar sun ce sun hallaka 'yan ta'adda aƙalla 22. Ƙungiyar tarayyar Afirka EU ta yi Allah wadai da wannan hari na yan ta'adda da suka kai a Niger har ma ta jaddada cikakken goyon bayan ta ga kasar a yakin da take da ta'addanci su ma kasashen Algeria da Benin da kakkausar miya suka soki harin tare da nuna goyon bayan su ga gwamnatin sojin Niger da kuma al'ummar kasar ta yammacin Afirka a watan Janairun da ya gabata mayakan IS suka kai makamancin wannan hari a filin jirgin saman na Yamai da kuma sansanonin soja harin da gwamnatin shugaba Tiani ta zargi kasashe makiyanta da daukar nauyin wannan hari masu sauraro yanzu haka dai a gasaccin kofin duniya Netherlands na gaban kasar Sweden da ci 5-1 inda kuma zamu iya cewa minti 90 ya cika har da mintuna 4 in an jima da misalin 9 akwai Germany da Ivory Coast a madadin Nafi'u Yahaya da shine editor labaran Hussein Amba inda ba ke fatan mu kwana lafiya tare da Fatima Yunusa Musa wacce ta sada ni da ku bi salam
1: Shugaban kwamitin shirya taron kasa Sabea Dallahi Garba Ja'en FNIS na farin cikin gayyatar mambobin kungiyar masu aikin Sabea na kasa wato Nigerian Institution of Sabeas babban taron ta na shekara karo na 60 hadi da taron karawa juna sani na shekara ta 2026
2: taken taron shine jagoranci kan ci gaba samun bayanan taswirar kasa a matsayin ginshikin bunƙasar ci gaban sassa daban-daban
1: babban bako na musamman mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf sai mai masaukin baki Sabea Pius C Eze FNIS shugaban kungiyar masu aikin Sabea na kasa uban taro mai mataba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Zunusu na biyu CON
2: zari a gudanar da taron a ranar 21 zuwa 27 ga watan wannan shekara ta 2026 a dakin taro na Epson Event Center da ke nan jihar Kano da karfe 10 na safe haka kuma za a girmama mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da lambar girmamawa ta Fellowship Award sanarwa daga Sabea Ziaul Haq Dole Tukur shugaban kwamitin yaɗa labarai na taron
3: zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zamanku ku yi shiri tare
1: tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa wa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
3: tattaunawa na da matuƙar muhimmanci tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya
4: addini ya koyar da kulawa tausayi hakuri da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji na gari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha

0: yana dauke da raƙumi a kansa, raƙumin yana masa kuka, aw baqarun lahu laha quwar, ko yana dauke da saniya tana masa kuka, aw shatun tay'ir, ko kuma wata akuya, ko wani rago, ko wata tinkiya, ko wata karamar dabba yana dauke da ita tana masa kuka. Ma'ana duk abin da ka sata ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai maka dakonka, zai maka dakonsa. Ka taho kuma wannan abin yana tare da kai, mutane suna gani in dabba ce, wanda lokacin ana maganar dabbobi ne da ake karba na zakka. Saboda yanzu in ba dabba bace, motoci ne, zaka zo kana dauke da motoci, ko kana dauke da gidaje, ko kana dauke da buhuhuna na daloli da sauran. Wani da ya saci turaren almiski, da aka karanta masa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah, yace shi bai da matsala, turaren almiski ne shi, to bai san da dalilin da zai zama masa ba. Thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi, daga nan annabi ya daga hannunsa sama har sai da aka rika ganin hasken, wato aka rika ganin abin nan farin hamatarsa. Ya daga hannunsa sosai yana cewa Allahumma hal ballagtu, ya Allah shin na isar musu. Abu Humaid As-Sa'idi yake cewa basura aini wa sami'a uzni, wannan maganar da na gaya maka na gani ne da idona, kuma kunne na ya je mu. Saboda haka ba labari aka bani ba, ni ga naune ji yau ne. A ruwayar Ibn Umayr, kamar yadda cikin sahih Muslim yace, ta'lamunna wallahi wallazi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadukum minha shay'an, ku sani wallahi na rantse da wanda raina yake a hannunsa, ba ɗaya daga cikin ku da zai dauki wani abu daga cikin dukiyar da ba a bashi ba, face ya zo ranar gobe kiyama, kamar yadda aka ambata a wannan. A ruwayar abin nan hadisin Sufyan, abin nan yake cewa Abu Humayd yake cewa basura aini wa sami'a udhunaya wasalu Zaid ibn Thabit fa innahu kana hadiran mai. Abu Humayd As-Sa'idi wanda ya bada wannan hadisin yake cewa na gani ne da idona, kuma na ji ne da kunne na, kuma je ku tambayi Zaid ibn Thabit domin yana gurin sanda abin ya faru. Saboda haka ba ni kadai bane abin. A wata ruwaya a cikin sahih Muslim, manzo Allah yake cewa ista'mala rajulan ala sadaqa faja'a bi sawadin kathir, ya zo da dabbobi da yawa, faja'ala yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li, yaje yana fadar cewa wannan naku ne, wannan kuma bana akai. Shahid dai wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai wanda suke nuna hatsarin rubda ciki akan dukiyar al'umma. Satar wani abu na dukiyar al'umma abu ne mai girman hatsari. Za mu zo mu karanta sauran hadisan a karatu na gaba insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, Allah muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Point 3 Rahama Radio.

0: kuma so sauraro duba da yanayi da ake ciki ta fuskar yadda al'ummar arewa ke yin la'ubali ga wasu daga cikin abubuwa da ya kamata a ce an hada karfi da karfe wajen tunkarar su da nufin ganin an shawo kansu hususan ta fuskar tsaro da yanzu ake ganin cewar al'ummar arewan na cikin matsanancin yanayi a kansa wannan mako mai girma waziri zai yi tsokaci akan abubuwan da ya kamata al'ummar arewan su tashi domin su tunkara hususan arewa maso yammaci mai jihohi bakwai da suke fama da shi su samu sauƙinsa da haka ba tare da na jamu da nisa ba bari mu koma ga mai girma waziri domin ya mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da za mu kalla a wannan mako
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to kamar yadda kai bayani mala abbas yau tattaunawar tamu ta fado ne akan abinda ake ta fada kuma wani lokaci a ce ma an rasa mafita shine rashin haɗin kan yan arewa da rashin shugabanci na gari wanda yake jawo rashin makoma da rashin gata da rashin ceton kai yanzu dai in ana maganar rashin tsaro da kwace-kwacen waya da kashe-kashen rai da ɗiban jama'a a kai su daji sai an biya kuɗi a sake su wasu a kashe su duk da an biya wasu kuma ba kasa biya rayunsu ya salwanta tun 1999 aka fara irin waɗannan abubuwa yau gashi muna 2026 kusan shekara 26 ana cikin wannan yanayi to babu inda abin ya fi ta'azzara irin a arewa wannan ba labari bane kowa ya san daga cikin kaso 100 waɗanda aka saci wanda aka kashe wanda aka illatar kaso 80% daga arewa ne arewan ma inda muke jihohinmu bakwai Kano Kaduna Katsina Jigawa Zamfara Sokoto da Kebbi sai kuma ɗaya ɓangaren na arewa ta gabas ɓangaren Maiduguri Yobe Adamawa Bauchi da Nasarawa da Taraba kowa ya sani ba irin abin da ba a yi ba a zo gari guda a kwashi mutane ɗaruruwa wani lokaci a je makarantu a kwashi yaranmu su shekaru ko watanni a kashe wasu su mutu saboda cuta saboda halin rayuwar da suka shiga amma shiru kake ji a ƙasar nan a yau din nan da nake wannan magana mala abbas ba na shakka ko ta misgala zaratin cewar wasu mutane a ɓangaren nan namu na arewacin Najeriya sun rasa ransu wasu an sace su wasu an musu duk ta'annatin da zaka sani akwai abubuwa mala abbas da ba za su faɗi ba ma a irin waɗannan kafofin yaɗa labarai saboda tashin hankali da irin abin da kowannen mu ya sani ya gani na yankewa mutum kai na ɗaure mutum a yi masa wulaƙanci manyanmu da yaranmu daga kan sarakunanmu zuwa kan manyan sojojinmu zuwa kan attajiranmu da yaranmu ƴaƴan ƙanana ƴan makaranta waɗanda su basu san ma laifin da suka yi ba basu san rayuwar ba abinda Bature yake cewa innocent wato ba su da wani haƙƙi ko laifi na rayuwa amma sun zo sun shiga irin wannan hakuba yau shekara da shekaru ana shiru ba wanda wato yake cewa wani abu amma daidai da sau ɗaya idan ya faru a ɓangaren kudu to fa hankalin Najeriya ya tashi shugabannin Najeriya sun kasa bacci irin abubuwan da 'yan kudu suke haɗa kai su yi domin su ceci kansu domin su taimaki kansu domin su yi wa kansu gata, kowa ya gani. Yanzu dai ƴan makaranta ƴan ƙanana nawa aka ɗiba a Arewa, daga kan Borno zuwa Katsina zuwa Zamfara zuwa Sokoto, wani irin yara ne ba a ɗiba ba. Amma me ya faru? Shiru kamar an shuka dosa, kamar an jefa kurma a ruwa, ba abin da yake faruwa. Shikenan mu mun zama bayi, mun zama wulakantattu marasa gata. Amma yau Malam Abbas kaga abin da ya faru, an je jihar Oyo an ɗebi wasu yara ƴan makaranta. Zanga-zanga, rubutu a jaridu, a rediyo, wani mawaki ma da bido har Amerika ya tafi je ya kai koke, ya nuna baƙin cikinsa da alhini na cewar an ɗebe musu yara. Yara na farko kenan fa a wannan ɓangare, amma mu yanzu an yi mana ya fi sau a ƙirga, amma ba abin da ya faru. To me ya kawo haka? Kullum muna kira ga al'ummar mu cewar ba mu da mafita, sai mun taimaki kanmu, sai mun ceci kanmu. Ba wanda zai zo ya yi mana wannan. Ai, babban misali ne Malam Abbas cewar shekara da shekaru ana mana wannan ta'addanci, abin tausayi. Amma ka taɓa ganin an yi wata babbar zanga-zanga a Kudu? To ai kaga ba za su taimake mu ba. Wannan ya isa mana isina. Kuma ni ba laifinsu nake gani ba, laifinmu nake gani. Mu da ba mu da katabus, ba mu san ciwon kanmu ba, ba mu san abin da ya kamata mu ceci kanmu ba. Mu ba mu da ƴan gwagwarmaya, ba mu da masu kishin al'ummanmu, daga kan wato shugabanninmu zuwa kan ƙanananmu duka. Gashi nan mun zaɓi mutane su je su wakilce mu, su kare haƙƙinmu. Amma ba abin da idame su, ba za ka ji suna magana a madadinmu ba, sai kawai wato neman abin da su suka ɗauka shine wakilci, a tara dukiya, a dawo a sake bazawa kaji, wato talakawa na Arewa, a sake kakkame su, su sake zaɓensu, su sake komawa. Yau shekara kusan 30 Malam Abbas ana demokaradiyya, haka muke fama a zaɓe mutane su tafi su je su arzuta, su yadda suka ga dama, su yi mana ƙarya, su yi mana yaudara, su sake dawowa, su watsa mana ƴan tsaba, mu sake zaɓensu, su sake komawa. Haka masu mulkinmu, gwamna bayan gwamna bayan gwamna, gashi nan mun yi ta zaɓe, wannan ya zo ya yi nasa ƙarya, ya yi nasa yaudara, ya yi nasa sata, ya sake dawowa, a sake zaɓensa, ya sake ci gaba da ta'addancin da rashin kishi da rashin sanin ya kamata ya yi ya gama. ‘Yan Arewa, Allah Sarki, muna zaune muna kallo, ba katabus, ba wanda zai iya cewa a dan me ake haka. Mun kasa haɗa kanmu, mun kasa samun tsari da shugabanci na yadda mu ma za mu riga ceton kanmu. Idan an mana abu, mu fito mu nuna damuwarmu. Wannan shine ‘yancin ɗan adam, da kishin kanka, da sanin ya kamata. Wannan shine matsira Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu, yana cewa ba zai canja halin da muke ciki ba, sai mun canja yanayin zukatanmu, sai mun tashi mun yi aiki. Allah yana cewa tashi in taimake ka. Wannan abu ne da Bahaushe ya sani, mu ‘yan Arewa muka sani, cewar kawai ka rufe ɗakinka ka kwanta, ka riga cewa kawai za ka yi arziki. Kowa ya sani me za ka yi. Fita ka nema, tafi kasuwa, tafi noma, tafi aiki na ƙarfi, ka yi wani abu wanda zai baka damar da za ka yi arziki. In ka ce kana so ka cika rumbunka da abinci, ba za ka kwanta a ɗakinka ba, ka ce ai zai fito a gona ta, bari lokacin girbi na je na girbe. Sai ka fito, sai ka yi shuka, sai ka yi noma, sai ka yi maimai, sai ka zuba taki, sai ka sha rana, sai ka ƙoƙarta, sai ka yi hoɓɓasa. wai wata magana da ake cewa tsuntuwa ita ce mafi saukin abu da mutum zai samu ba tare da ya tabuka komai ba kai tsuntuwa. Kaga ai wannan kawai dauka kai kuma ba kai komai ba kawai haka sai kaga ga abu sai ka dauka ita ce tsuntuwa. Malam Ibrahim Abdul Gurza yana cewa to kowannan fa ba za ka sami damar yin tsuntuwa ba sai ka tashi ka fita ka bar gidanka ka soma tafiya wani wuri, to in kai tsuntuwa a hanya to anan ne ya zama tsuntuwa. Amma in kai tsuntuwa a gidanka ko naka ne ko wani ne ya manta shi a gidan amma ba tsuntuwa ba, to kaga tsuntuwa ma kenan ba ta samuwa sai ka motsa jiki sai ka fita waje sai ka yi kokari. To na za mu zauna ƴan uwa mu ce mu ba abin da za mu yi kullun sai dai a cuce mu, kullun sai dai mu ne na ƙasa, ba mu a labaran Najeriya ba arewa. In ka ga wani labari na arewa wannan kidnapper ne waye ƴan daba ne wato wata masifa ita kawai za ka gani na labarai ko a jarida ko a television. NTA talibijin din mutanen Najeriya har mu amma sai a yi labari na awa ɗaya daga 9 zuwa 10 baka ga wani abin kirki ba daga arewa, baka ga wani abu na hoɓɓasa na ƙoƙarin samun ƴanci na ci gaba ba abin da za a nuna sai dai an kama waɗannan an kashe waɗannan mun zama kawai bayi a ƙasar mu. Muna gani sai yadda aka ga dama za a yi da mu duka abin da za ka gani daga arewa yana cusguna mana ba ruwan shugabanni ba masa damuwa saboda sun san ba abin da zai faru, ba wanda zai tayar musu da hankali, ba wanda zai nemi haƙƙinsa, ba wani haɗuwa da za a yi a ce ba a yadda ba. To al'umma ina muka shiga ka ga yadda yaran nan na Oyo da aka je aka ɗiba a makaranta ka ga yadda Najeriya ta ruɗe zanga-zanga a Abuja, zanga-zanga a Lagos, zanga-zanga a Oyo, a Ibadan, a Inani, zanga-zanga a ƙasashen Turawa, a Amurka, a Ingila, ba inda ba su kai kokensu ba suna nuna wa gwamnatin tarayya hankali yanzu ya tashi ya za a yi. Haba ƴan uwana ma riga haka mu ce mu kenan ci ma zaune ba abin da za mu yi sai dai kawai kullun mu ne waɗanda ba a damu da mu ba. Sai wani ya ce to Malam Usman ai gaskiya ne da abin nan da ka faɗa, to amma ina mafita ya za mu yi ni kaɗai yaya zan yi? Gaskiya ne babu shugabanci babu tsari babu hanyar da za mu bi domin yanzu kamar su waɗancan da suke zanga-zanga ai wasu ne suka sadaukar da kansu suka fitar da 'yar dukiyarsu suka buɗe bakinsu suka kira jama'a suka kafa rana suka ce a zo guri kaza za a fara zanga-zanga kaza. Saboda haka gaskiya in ka ce kai kaɗai me za ka iya yi? Gaskiya ne ba abin da zaka iya yi, zaka iya dai faɗa kai ta surutun ka alhamdulillah wani zai ji wani ba zai ji ba wani ma bai damu ba. Amma dai in muka yi kokari muka haɗa kanmu to malam ba za mu iya wani abu, za a ji mu saboda mutum 10 ya fi mutum 1, mutum 100 ya fi mutum 10, mutum 1000 ya fi mutum 100. Haka ike domin su masu mulki ba su san wani lokaci haƙƙin ɗan adam ba sai al'umma sun fito sun nuna musu. Balle a zamani irin wannan da aka raina mu ba wanda ya damu da mu, ƴan kaɗan ɗin da suke ta fama su faɗa a ƴan kafofin yaɗa labarai ko amsa ma gwamnatoci ba sa ba su ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ba wanda zai ba su amsa ma saboda raini saboda sun san ba abin da zai biyo ba ƴan arewa ba abin da za su iya yi. Hausa Fulani sun zama wato carpet ɗin ɗaki a taka su kawai a wuce. To malabar tambayar kenan da wasu suke yi ya za mu yi? Abin da za mu yi mu haɗa kai mu yi kokari. Akwai hanyoyi daban-daban da za mu iya yi kuma ta fara daga kan mutum ɗaya. kai dayan in ka fara a unguwar ku a kauyen ku a garin ku ka soma tunanin dawa dawa za ka fara jawowa ku hada kai ku yi yar kungiya ku riga wayar da kan jama'a ku riga musu bayani akan abin da yake faruwa a riga dan taro a riga kaza wata rana ka gwada ka ci a fito mu ce ba mu yadda da kaza ba a danyi wannan wato in ba mu fara haka ba ba inda zamu a rayuwar nan tamu ƴaƴan nan namu sun shiga uku ba inda za su je haka nan za su zama rainannu kaskantattu waɗanda ba a damu da halin da suke ciki ba ga munan dama bajaja a hanya almajirai sun yawa ba gata ba tausayi su a wurin su kin su ma ake yi to daga ƙarshe ma dai Mala Abbas nake cewa ai akwai kungiyoyi waɗanda akan yi a jihohi a Kano akwai su yanzu haka Mala Abbas ka sani fiye da shekara 7-8 muna yin wata kungiya da ake kira balantiya wato sa kai ra'ayinka kai ma ka bada gudunmawa wato ita balantiya aikin da take Mala Abbas shine ta wayar da kan jama'a ta tabbatar an samu kawo ci gaba ya tausaya al'umma bayani su zo su zama ƴan ƙasa na gari irin wannan abin da nake faɗa in abu ya dame mu mu hada kai mu zo mu ce ba mu yadda ba kuma kada mu lalata kayan gwamnati don namu ne kudin mu ne kada mu yi barna ga kayan al'umma kada mu yi algus kada mu yi rashin gaskiya kungiya ce da take ta kokarin hada kan mutanen Kano da ma jihohin arewa a kan kokarin mu ceci kanmu da kanmu da turanci muna cewa good governance wato gwamnati mai kishin al'umma da kuma mutane nagari good citizenship da kuma rule of law wato mi tsari irin na doka in ba rashin doka ba yaya za a yi a zo a sace mana ƴaƴa amma haka kawai wanda suka sace din ba wanda idamu da su ba abinda za a yi musu haka kawai an san inda suke an san abinda ya kamata a yi kai ka karya doka wani ya karya doka kowa ya yi abinda ya ga dama ba haɗin kai to ai wannan shine abin da kungiyar mu ta balantiya take gabatarwa yau kusan shekara 74

hudu mala abu 400 da kwamatocinmu na so ka bada gudunmawa ka nemi wannan kungiya ta balantiya kai ma ka zama danta ka shiga cikinta zaka ga yadda wato ake son juna a harkar tafiyar ake taimakawa juna masu son takara a taimake su masu son wata sana'a a ga yadda za a bada shawara saboda duk san da baka hada kai ka taimaki kanka da kanka ba abinda zai zo maka na alheri shikenan kana zaune ka dan motsa ka dan kaje ka ga yadda zaka taimakawa kanka da ƴaƴanka da al'ummar ka ta wannan yanki namu da wannan jiha tamu mai albarka saboda haka Mala Abbas kamar yadda nake fada lokaci ne yayi da jama'a ya kamata su farka su ce ni ma ina da damar da zan iya bada gudunmawa ni ma ina da kishin da zan taimaki kaina in taimaki ƴaƴana na taimaki kasata ni ma ina da zuciya da zan yi abin da ya kamata domin in fita daga haƙƙi da nauyin da Allah ya dora min na cewa ina cikin al'umma kuma dole na riga wani abu wanda zai taimakawa al'umma shi yasa a musulunci kaga ana ƙarfafa harkar makwabtaka ana ƙarfafa haƙƙin wato zumunci da taimako na al'umma saboda a haɗu a samu al'umma ta gari wadda za ta taimaki kanta da kanta domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in buku tashi kun gyara halinku kun yi abin da ya dace ba to haka zai bar ku idan kuka bar shugabanni gurbatattu suna jagorancin ku kuna gani bayan kuna da dama da za ku iya gyarawa kuka ki to sai ya bar ku da su sai ya ba ku shugabanni irin ku marasa kishi marasa wato son ci gaban kanku shikenan ku zama ba ku da bambanci da dabbobi a cikin daji duk wanda ya fi karfin wani ya cinye ɗayan shikenan kuma ba abin da zai faru haba arewa haba yan Kano gaskiya fi sabilillahi lokaci yayi da kowane ɗayan mu zai farka ya ce da kansa ni ma ina da rawar da zan taka ni ma ina da damar da zan ba da gudunmawa kamar yadda na faɗa ka nemi wannan kungiya mai suna balantiya ai ta zama ma Hausa kalmar duk da turanci ne ana cewa ai wane dan balantiya ne wato yana yin abu tsakaninsa da Allah kuma ba dan wani wai abin da zai samu na kan kansa ba dan kishin ƙasa don kishin al'umma to wannan Mala Abbas shine nake cewa in mutane suna cikin damuwar rashin wace hanya za su bi domin a hadu a taimakawa al'umma to muka hadu muka dunkule wallahi ba wanda ya isa ya keta mu ba wanda ya isa ya mana abin da ba daidai ba wanda ya isa ya wulakanta mu ya dauke mu ba ƴan Najeriya bane mu ba mu isa ba kuma abin da ya same mu ba abin damuwa bane kamar yadda kullun Mala Abbas muke ta faɗa in kunne ya ji to jiki ya tsira kullun ina ji a radio a ina mutane na kokarin dan faɗakarwa amma tambayar shine mutane suna yin wani abu a kai suna daukan wani mataki ko ku a sai ya shiga ta kunnan dama ya fice ta kunnan hagu bai shiga kwakwalwarka ba baka yadda ka dan yi wani abu ba ko yaya yake to yanzu wannan dai Mala Abbas ai kaga an samu hanya ba za mutun ya sake wani kukan a ai ban san yadda zan ba ai ni kadai yaya zan iya gyara to yanzu an ce ga kungiya ta balantiya wadda tana nan kuma a kananan hukumomi da shugabanninsu da kwamatoci ana ƙara girma har Allah ya sa mu zo matsayar da in muka fito muka ce ga yadda za a yi to hakan za a yi kuma in aka bata mana mu ce ba mu ji daɗi ba dole kowaye shugaba ya ji kai me aikin kama a rayuwarka shikenan ka zauna kamar dandamali sai dai a taka ka a wuce ba abin da za ka iya na katabus sai dai ranka ya yi taɓaci kana jin haushi abin da ake yi mana ƴan arewa kai ba za ka ba da gudunmawa ba Mala Abbas shi yasa na ce yau bari in yi kira ga al'umma

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما